kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona engathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa mathamsanqa mama.